Ki de moun ki wè sa? Kom yon mister. Ki de moun ki wè relasyon long distance. Se yon bagay ki vwèman difisil pou yo. Ki de moun ki pa kwe nan sa? Ki de moun ki gen dout nan relasyon long distance. Gen moun ki menm di ke mwen menm bon. Mpa ka pa. OK, mpa ka fè yon relasyon long distance. Gen moun ki pa gen kè sa pou fè yon relasyon long distance.

nan yon relasyon long distans, wè, komunikasyon se ke yon relasyon long distans. Ok? Komunikasyon se ke yon relasyon long distans. Ok? Se komunikasyon an ki pou kenbe relasyon long distans nan. San dialog, relasyon long distans nan, li pa kapab grandi. Oui? Nou dwe dialogi. Len dwe kreye tan pou lot la, pou nou kapab dialogi. Ok? Si tou, nou pa la fizikman, sa ki pou kenbe nou, eh? Pou nou pa dekouraje, se dialog nou. Ok? Se dialog la. San dialog, relasyon long distans, lab difisil pou lta grandi. Oui?